le bahi jenshi ni le tri ha mo yue mo ni yo je yue mo ni ha wo ni eno kamo ni hie wo ye wo shi ni le je le ka wo toni ni ka ji won kon wo ni le ipo na bo no yo wala pele na ko mo